mani wo toni kala ne ki mara ye woni hira sivela ko hino kule maro moni hira pa ashara mahinyare ne won to tsale ya telana le mo hawa sheni o kona mukina wo hakaiwe mukina wo hakaiwe ni sonyo si hito waka ne won to mutuni mari ye bawo aki nan paka ka wana ikwartu kali ni mukhalele ni yona kikole ni ya hulumwe kikole aitho wa le di waka hi komeleke vera mitimi yo ka wonkera aha ta thumwa ro vira thumu anneriwa

0: que Niafa.
1: Najidipa 8 horas e 10 minutos. O outro pica na camuina na mão, tamanho de 238 metros. Onda média, frequência. De não copica na cam, cutio chiragia, polo sambolo, 1260 kiloyards. FM, abra batal, nigel xinga, pacamisi, gente uandi cam, tucuguruchis e maluem, cutio chiragabasi, polo sambolo, 89.1 megayards. A chalon watching jetum, quigurbasi, kurugatandam, masungatba chala regino, ijumam, yamasiku, makumigayidi, kupamula galimam, mwisiwe uno, wam, junio, chagajetunucha, dojmili, ivinti sech, 2026. Basi, a chalon watching jetum, aun wajigaron pamunaja, 11 yores, 50 minutes. Pigaragaja chalon watching jetum, yetu jire kwa kusunguziam masengugetu uche waladijinom kwa kumandikabam tutande basi kusiungula siungula ninyembam siya kuna kumangwitu kuprovincia jenye sampamu ndajia 8 words 30 minutes kwa kuyakubasim tuchika kusiungula siungula ni imanyisio malonda kungulu karumachi njetu mpamu ndajia 9 words 9 words ingani setu siya pachibrikis 9 words 5 minutos tuchikam kizabasi kusiungula ni manyisio malondam kungulu karumachi nje tumpamu ndaje 10 horas 10 horas inga setu siam pachibikis 10 horas 5 minutos sietu siabachiao kwa ujumanya pom imanyisio malonda pamu ndaje 11 horas 11 horas inga setu siam pachibikis 11 horas 5 minutos yaim tuchika basi mwaku chombola chombolam ni ngani siya kulikangana likangana si mangasi gampira. Ni akutu kautuka mpamu ndajia 11 horas 40 minutes. Kwa kuyaku basi nyimbo siya kunanga. Kunguru kani machi njitu mpamu ndajia 11 horas 50 minutes. Katimakana katujoka basi kulikangana wachia om kunika makonu machi njitu masengo. Pachi putikisi. Wene nintambala basi wanga biskuti ya hii. Mwapaliche, achalongwa chijetum, wahugulile waidisi, wari mkutupika nila, ndando sesope, situlimkika, uche, wala digino. Ngani majikapem, sentra teknikam, aliaunu tende ono, Juliasi, ndala. Pisi nchengam, kuchechua ulam, akusainam, Candido, Felichberto, Maos. Unem, Abdul Zakariesh, tukambile kamulanam, makono kutakuta. Ngani tuleka achalongwa chijetum, mpaka tema, kakule kanga na munda jam. 11 horas. 50 minutes. Bom, ndiyam.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Rádio de Pá, 10 horas e 23 minutos. Asante de Kulungwa, Chemari, Marigarida, Nchwembum. Poco tupera, ngani situ siya pachia. Kudumanyi siyam, ya chikuti, pako ziungula, chilambo cha Moçambique. Kwa riba simpaka, ilambo, yakuza. Nacional, internacional.

0: أهلا فيها بمن نشاوي انتي 5 مارينز باش تي 3 كنزورة زي 5 منوتيش دنتايو ريزو باشرين ينخاني كنا قجيتي أويدا ينخاني دين نوع شريم مبونكا ملين بامينا وغينا بو مالا جيغولي نوم جيكاو جيتي كريشتين مفومو وزين دي بوفنيغا كجان تونسي مزيغو منا كالو كونتا بارا نيم تندري Nijolinga ya kulimbiki cha chiti kukoja jikoli. Mayu wa mankula yezi ya jina iliba magunduri la kuducha kwa chiti ulukumbuki la zaka 51 za ufuru wa kujira molira kumosambiki. Mchoguliri wa pikizansi kunina kujie antonse di magamaga jinyamaja. Akwina jikala wanda kulimbiki zanzero ndika gani sidweka sirikala magizana mene anda menyera ufuru wa jikoli no. Pwilio mbola manja mwacha munda ajiputikizi. Mbali nai bwana mkubwa wa chigao cha tete Dumin Fialam akuzhinya maja kuenela kulimbiki cha ndi kupikisa pasogolo zotsatira za mtendere ndi ufulu wa kudzira mulira njiko muno ndisi wa boma la motizi kutete wapempha ntonse kuti tsiku lokumbukira ufulu wa kudzira mulira 25 June chaka chino likuenela kwakumbutsa ndi kulimbiki cha umudzi mdziko kumanso kusia zakali kole mpira poyankhula lachina ili munzindo motizi onenetsa kuti kuna lachinyamata amene analuza unyamata wawo ndi cholinga cha kupanga tsogolo labwino lanawo mtsogolo motero lero lino ndipofunika anthu adzilemekeza izi pita akuti pakufunikanso kumazindikira ndi kulemekeza ankhala kale pa nkhondo amene anawombola dziko lino chifukwa anapereka moyo wawo ntawi ndi nzeru zawo pofunira zabwino dziko lino ndi kudula matcheni a utsamunda amene dziko lino linamangidwa nawo atsankho kunyozeka ndi ukapolo zomwe zinachotsedwa ndi kubwezeretsedwera danga ndi ufulu wake kwa anthu ndisi waboma la juta kutete wapempha anthu onse kulimbikira zintchito zamalonda ndi cholinga chakupangali dziko lino kukhala lodzimira pachuma mosavuta Lucia Zambezi, Puyankula mtauni ya manje, likulu labo malajuta. Wati, pamene za dutanzi wa 51, za chikalire, za ufulu, wakujira mulira. Ndi, kwa buino kutantua, ndiko ndandi kujirimika pa, kuzipeze la zojita, za tiku ndi tiku. Ntokuli wati, bo malajuta, lindize nerezo, ndi juma chamtaka, chimene tinga tandi ziredi, kupanga tiku lino kukalo tukola wa juma. Mbali nai bungwe la sirikala magizana kujuta na tumoji pakati pao. Ndijimoji mwazi ntuzo tsogola zimene likona ndi ufana ni zanso ndi ukeze kisira wa frilimo gululimene lina menya mumoji mkondo ya tamangicha za mundaji putikizi njiwa muno. Niwaza yonga mwagu ndi nchito kutete apempa asogoleri amiji za kufunika kwa kupewa kalidwela kutandizira nzika za maiko ena panchiro ya kupangidwira zipaso zosiyana-siyana. Kampeni kuyembekezeka kuyamba mwezi kudzawo July watero Sergio Maduli wapampando wa ofisi ona zinchiro zachilungamo ndi nchiro mchigawo jim. Maduli akuti kusalemba ndi kupereka zipaso kwa nzika za maiko ena ndi nchiro yayikulu kwambiri imene ingagwiridwe makamakanso kumadera akumalire ndi maiko ena. Ntsogoleri yu anachula chiyankulo ukala chimoji mwazi ntuzimene zima pangitsa ukala kufuta kuzindikira nzika ya dziko lino kapena ya linalo. Ndi kupereka zipaso za mbadwa ndi za unzika kwa ntamina asali amosambiki. Pomaliza zoni kuti DC waboma la chifundi kutete wapempha anthu onse kuti apitilize kugwira zintchito zimene zingatsogoze banda ndi mtendere ndi kupititsa patsogolo makhalidwe abwino mmidzi tumachiro zawo amayankhula izi pa 25 June tsiku lokumbukira ufulu wakudzira molira mdziko muno nthawi imodzimodzi imene kumachitikanso chionetsero cha nyawo kulankulu ndime yaboma la chifundi. Mtsogoleri yu akuti ndipofunikanso anthu onse azindikire za ubwino wakusiya makhalidwe oyipa mmidzi monga katangale ziphuphu udani umbava ndi umbanda ndi kulimbikitsa chikondi umodzi ndi chilukuko mmidzi. Ndipo mlembo wachipani cha Frelimo kuchifunde Lengis Armando Lengis wakumbutsa onse kuti pambuyo pa Mosambike kulandira ufulu wakudzilamulira dziko lino likupirirabe kusakasaka ufulu ndi kudzimira palokha pajuma zinalinkhani mchinyanja. kuna kutete ndi mawele ngandi nenoa chiri mampunga sopano ifeni nkani kuchokera mchegao cha niasa
1: Moni onfila kuchoka kuna kuradi Mosambiki niasa nkani ole mpandi kwelinga ini pintu katawa mchigo chumidiki nchinyasa antu amene anaimapo kwa nkondo yombo la jiko ukwene nanako makuma awili asano kuja awili 27 amene wa alandirako ziko za chikumbukumbu nkupitila nditu matamando. Ndi nkupitila nditu chito imene yopilika kwa matamando ndi ziko za chikumbukumbu kwa antu anamenya nkondo ya umbozi muno mchigawo cheni asapa kuonika kutichopano akuzidwa ako wantu kapena kuti amene anamenya nkondo imene ya umbozi opitila kwa 3,390 ya wanditu mkati mwa zakazisano zopitasi. Chiwili English manager cha wantu amene anachitila mbali pankondo ya uombozi nchikolino la Mosambiki muno mchigawo cheniasa chikulangiza kuna kuti alipa gulu kapena kuti pambali ya 38% mugula makombatente amene anamenya nkondo ya uombozi kuna kuniasa opitila kupa 8,950 iu ndipo mchomicho kalanditu mbuyomu nkulandila ziko zimenezi za matamando pa kutamanda nchito zimenezi anagwira wankulu wa ofisi ona konkani za antu anamenya nkondo nchigo chimene chino chinyasa Lucia Piedade wakamba kuti panthawi imene ino alipa ndime ya kufufuza anthu ena amene anachita kumbali mkondo imene ya uombozi dala kuti nchomwecho nchigulo muno anaonencho zochita mkati ndicho zita kwapa cha chiko cha matamando munchito imene iyo anagwira. Sekretari wankulu wa chigawo chimene chino chinyasa Silva Livoni wakamba kuti kugwepana ndi makhalidwe a zipupu kenaka katangali ndi kenaka nkhani zokokerana maofisi muchibale ndi njira yomweyo ingatengere kutamanda anthu amene anamenya nkhondo ya umbozi mdziko lino la Mosambiki omweyo ndithu amayembekeza kumenyana na ufulu ngati ndithu mchomwecho kuti dziko limene lino likhale mkuchogozedwa ndi a Mosambiki. Alifoni analinkuka mbaye izi pamwambo okumbuka siku lona za ufulu muno mdziko la Mosambiki dzulo pomwepo ndithu ndikupita kwa vyaka makumi ya sano kuja chimodzi 50 iu pamwambo umenewo akamba kuna kuti achinyamata yofunika akhaleku nkutingira maganizo ndi nzelu za amene anamenya nkhondo ya uombozi mdziko lino pofuna kuti apitilize mchomwecho kukhazikitsa ndime za ntchito zosiyana zimene izo zingatengere kuti dziko la Mosambiki linakhaleko loyimira palokha munkhani za chitukuko cha chuma. Sekretari wankulu wa chigawo chimene chino cheniasa wakamba izi kuna kuti ndikofunika achinyamata akhale masomphenya ndi kenaka anthu onse mkati ndithu mulimbana ndi anthu amakhalidwe amene amaika pa chiopsezo bata ndi mtendere kuno ku Mosambiki ndipo nchonchomwecho chamaka polimbana ndi mchitidwe umene uja wa nkhondo yowukira bopa imene ili nkupita yochogozedwa ndi ziligawenga muchigawo cha Cabo Delgado. Asekretari akulu aboma la Niasa akamba zimenezi pamwambo umenewu ukumbuka siku la ufulu 25 de junho pomwepo agavana achigawo chino cha Niasa Judith Masinjeri akamba kuti ndikofunikira apo kulimbitsa umoja pakati pathu dala kuti nchomwecho tikhazikitse makhalidwe abwino ndiponcho achitukuko kuno ku Mosambiki. Mabanja okwanira nako makuma awiri mugulu la mabanja ochulukira amenewo akuzidwa ndi mpimbo wa mvula ya mpamvu yopelekeza nanthu ndi mphepo ya mkukumo kenaka yachigumula ndi miyala amatalala amene ndithu agwa. Izi ndithu mavuto wa paboma la Ling'ono la Chikonono pakati pa ndithu mboma la Mwembe pa mudzi wa Chiwanjota ndipo mvuto li lakuza kuderali siku la 6 mwezi umene uno wa Juni komweko ndithu iwowa akoza kulandira katundu mmeneyu ogwirisa kuzintchito za omangamanga ngati ndithu kuti abwezere zinyumba zawo chamaka malata. Ali mabanja kwa onse amene ndithu akuzidwa alandirawa malatawa ndikuti akwanira nako malata ochokera ndithu pa miyaziwiri 200 ndikulika pamenepa misumali ndi waya ogwirisa zintchito zoyikira madenga a nyumba zawo. Iwowa ndithu alandira katunduyu kuchokera kuchithandizo kwa amodzi mwa amene ali pa chigolo pa zintchito zachitukuko pano pa mzinda wa Ichinga ndenjumwe icho mkati ndithu mwaudindo umene ndithu alinawo okuti angathandize mavuto amene ndithu amagwa kwa anthu osiyana kuchipecha konjumwe icho madandaulo makamu okuzidwa ndi mtimbo umenewu. Ndi njumwe icho kumbali ya kupeleka katundu umeneyo abwana mkubwa mboma la Mwembe Kasma Boot akamba kuti katundu yu wafika munthawi yabwino pomwepo mabanja amene akuzidwa ndi mtimbo umenewu ndikuti ali nkulakalaka chopano kuti akunabwezi chela zinyumba zao kumanga ndikenaka ena akalipa mtetete mpaka pamene pano. Ndikuti mvuto limene ndithu linakhuza kumeneku ku mudzi wa Chiwanjota mboma la ling'ono la Chikonono izi ndithu kumuboma la Mwembe kuno ku Niasa la khalako nkugumula nyumba mumaliza ndikenaka mwambali imodzi zokona nako mia ziwiri kuja makumi ya sano ndi ya tatu kapena ndikuti kupitila pamenepa pa 200 ndi 80 zomwezo ndizomangira ndi zidina zosaocha ndikenaka zoocha zamalata ndikuleka pamenepa mphepo yomweyo yagumula denga la chipatala ndikenaka kukhala ndithu anthu omvulala asano kuja anayi mugulu limeneli atatu anavulala kwambiri kapena kuti mwatepeka tepeka. Boma la chigao chimene chino cha Niasa likuikilapo janja mu chiganizo chofuna kutengela pa chogolo ndi kumanga masukulu amenewa amakono ndi kutambasula ena amene ndithu apezeka madera osiyana dala kuti akwezi chitukuko cha zintchito za masomo mchigao chimene chino cha Niasa. Nkani ikulangiza kuti mpaka pamene pano pali masukulu okona nako 1,316 amene wanditu osiyana mchigawo chimene chino cha Niasa mgulu lake ndithu omanga ndi katundu kapena kuti zilingo zochigwiritsa ndithu ntchito mmiji ndikenaka omangidwa bino a malata ndi chomwecho ali mu ntchito yokhala ndithu nkunyuwani cha masukulu amene anamangira zilingo zosalimba bwino ndi kupita pamenepo ndithu kumanganso ena abwino ndala kuti nchomwecho athandize kukweza chitukuko cha mayaluzo mchigawo chino cha Niasa. Nkani yakhala ndithu itakambidwa siku ndithu lalero pomwepo anali nkutchakulira msonkhano okhazikitsa maplani a ofisi za mayaluzo muno mchigawo cha Niasa. Agavana achigawo chino cha Niasa achimikiza kuti pofuna kukwaniritsa ganizo limeneli ndikofunika akhalepo nkulumikizana ndi mabungwe kenaka makampani oyima paokha nkutukula ofisi umeneyo ona zamayaluzo pamwambo umeneyo otchakulira msonkhano waukulu ona zamaplani azintchito za ofisi ya zamayaluzo wamkulu wa ofisiyu Matiya Chapungu wakamba kuti mpaka pamene pano iwowa akhala ndithu nkuunika zintchito zimenezo ndithu zofuna kuona kuti vyumba vosomera vimene vimphizika mchigawo chino cha Niasa vili bwanji ndi kuona nkhani zimenezo zimatengera ana asukulu kulekera mayaluzo pakati ndi nkuchokancho pamenepa nkhani zakuchipekera kwa aphunzinsi ndi zina zimenezo zimabweletsa pingwe mu zintchito zimenezi za ofisi yona za mayaluzo. Timaliza ndi nkhani yonena kuti anthu kapena kuti achinyamata kwenekwene okona nako mia imodzi kuja khumi sentu idesh kuchokera kumboma la Sanga mchigawo chimene chino cha Niasa amenewa alandirako thandizo la thumba la chuma kuchoka po chaka cha 2024 ukufikirana pamene pano ntchito ndithu zimenezi chumachi kufuna kukhazikitsira zintchito zotengerapo mwayi wa ntchito zochigwirira zapamanja ndi kuchepetsa ulova pakati pawo mu thandizo la project yotandiwa Most North nchomwecho mugulu limeneli la achinyamata olandira chithandizoli achoka ku midzi ya Nova Madeira Segundo Congresso Machege ndi Lilumba komweko ndithu ali nkuchitira mbali mu zintchito zimene zija zosamalako za chilengedwe ndi chuma cha panji pa nthaka ku bungwe lotandidwa chipanji chetu limene ilo limachita kuthandizidwa nchomwecho ndi mabungwe ochokerako maiko akunja izi ndithu mkati mwa chisamaliro cha nkhalango yopatulika yakuno ku Niasa Reserva Special du Niasa mkati ndithu mwa chithandizo chimenechi alandirako thumba la chuma kuchokela ku banku ya ikulu pa jikola panchi banku mundial kujela ku ma project otaniwa biofund ndi elevators komwe kondi tu akala nkukazikicha zinchito za chitu kuko choenga kapena tinakuti kuenga pamene pa uchi za ulimi ndi zina zolimako nchomba kuma tanke kupatikiza hapo zoita zinyama pa kucheka kwa projecti imene yotandwa Moos North wankulu oimilapo nitu wachwili pampando wa projecti Elvetas Mauricio Negas wakamba kuti kumene kukubuma la sanga mkati mwachitandizo chimenecho apeleka akhoza kukwimicha zinchitu za chitu kukochosiana pakati pa achinyamata. Omvela zimene zinalizinkhani za mchinyanja za kufika ni kuchoka kuno ku Radio Mosambike Niasa. Olemba ndi kwelinga ine Pintu Katawa zikomo.
0: Pambuyo pankhani nthawi ndi 21 minutes past 3. Tinazo zambiri zauliti kupachireni ndiye bwanji zaomi apapa kuchokera kuno ku tete msanga msanga ndi kupachireni FM Tedown amene waja ndi report lokhudzana ndi chionetsero cha nyau kuli wamkulu kuchifunde
2: chamalizika la chitatu uli chionetsero cha nyau kuli wamkulu mundime yake ya maboma kuchifunde mchigawo chatete potsegulira mambo mzigiro maboma la chifunde anatindi nyingo funikira kwambiri pokwiza miyambo ndi chikhalidwe cha makolo
3: este festival
4: mambo mene wa festival mene
3: representa uma oportunidade
4: ukusonyezaru kutekelenga udanga umai
3: para reafirmar mujo nosso compromisso
4: kufuno tsimiza zolinga zatu
3: com a valorização e preservação da cultura moçambicana.
4: Olemekeza chikhalidwe cha kwathu kuno ku Moçambique.
3: A cultura
4: chikhalidwe chimenezi
3: é dos pilares fundamentais da nossa identidade.
4: Ndingo yali okhazikika kuonetsa umwini wathu.
3: É instrumento indispensável para a promoção da unidade, da paz e do desenvolvimento social. Ao reunirmos diferentes grupos culturais neste evento, estamos não apenas a promover intercâmbio cultural, mas também a incentivar as nossas gerações, as novas gerações, a conhecer, a respeitar e a dar continuidade às tradições herdadas dos nossos antepassados. A preservação da cultura é uma responsabilidade coletiva que exige o envolvimento das autoridades, das comunidades e de cada cidadão.
2: A Tomaji Razão afurukuza kuti kuonjezera pa kulimbikitsa kugawana nzero pa nkhani za chikhalidwe, iyiso tu ndi nyengo yophunzitsa chinyamata kuti chikhalidweci chisafe.
3: Por isso, neste momento de festa, dirigimos uma palavra de apreço a todos os mestres, a todos os praticantes e a todos os guardiões desta manifestação cultural. Pelo empenho demonstrado na transmissão dos conhecimentos tradicionais e na manutenção desta herança cultural que tanto dignifica o nosso distrito, a nossa província e o nosso país em geral. Queremos exortar a todos os artistas, a todos os praticantes a pautarem suas atuações pelo espírito de respeito mútuo, disciplina
4: Ulemunito kazigiga
3: convivência pacífica.
4: Tose kanti morenga pali mozi.
3: E valorização da diversidade cultural.
4: Ubelega ulemuso kwa zofila finazina zanzano.
3: Que caracteriza as nossas comunidades.
4: Zomwezi madonesa mongo kunyo atuma manyumba matumo.
3: Que este festival de nhão
4: mambo mene wa festival nhão kulo wankulu
3: seja um espaço de aprendizagem.
4: Ika leso ntayo niti puzirego kena kalake.
3: Confraternização.
4: Komaso denga na mwaimbo chandiza na wina dinzage.
3: Fortalecimento dos laços culturais entre todos os participantes, contribuindo assim para a promoção da nossa identidade e para o desenvolvimento do nosso distrito. Queremos levar o melhor para a fase provincial.
4: Chifunde
3: quer levar o melhor para a fase provincial. Queremos fazer uma grande festa na fase provincial.
2: Na enso mrembi wankulu wa Chipani cha Frelimo boma la Chifundi la Njisi Armando wale miyambo ndi chikalidwe ndi zomwezi mazindikiritsa ntundu ina uluwonse wa anthu.
5: Tifuna tiyamikire kwa boma kambaka ukazikitsa mwambo umenewu kuno ku district ya Chifundi kuti mbumba ya jewa tikhale malo amodzi ndipo tikumbuke khalidwe lathu. Ifeyo ngati achewa timadziwika ndi chikhalidwe chathu. Ndipo chikhalidwe chathu ndiye gule wamkulu. Ndipo ndili nacho chikhulupiriro chakuti wina aliyense amene amadzilenga kuti ndi mchewa amazindikira bwino lomwe kufunikira kwa gule ameneyo. Ambiri kalero mwina tinkakumbuka kuti gule wamkulu kwake mwina kunali chiwawa. Komano ndi chikhalidwe chathu ifeyo ngati achewa timadziwika kuti uyuyu ndi mchewa munthuyu wafikapo poma amuna bwake ngatapezeka ku gulu limeneli la nyau gule wamkulu. Ndiye tifuna kuti tilimbikitsane nonse am district ino amene tili agulu la achewa kuti tipitirize kukhazikitsa chikhalidwe chathu chimenechi cha nyau gule wamkulu. Chikhalidwe chimenechi nchimene chimatizindikiritsa kuti ifeyo ndife achewa. Anzatunso amene ali amitundu yosiyana siyana ali nazo zikhalidwe zawo. Koma ifeyo ngati achewa chikhalidwe chathu chachikulu ndipo chodziwika bwino mayiko ena ndiko kulemekeza mwambo umeneyu wa makolo nyau gule wamkulu.
2: Polankhula pa mwambowu mkulu wa zamaphunziro a chinyamata ndi tekinoloji mboma la Chifundi Archimedes da Silva wati ndi nthawi yolimbikitsa mtendere umodzi ndi chikondi kwa wina ndi mzake.
6: Nós como setor de educação que gera cultura no nosso distrito, queremos convidar a todos os populares do nosso distrito para juntos enaltecermos esta cultura que é a nossa marca.
7: Monga oana ne zama puzito komaso zachikhalirwe ndi afuna kuti apa kunena kuti aonetse ndi tunu sala wake momwe azikwezekera kuchokera mumaposto mu malokali chatemo aonetse apa komaso atandizira kuti zinthu zonse zipite patsogolo basi kuno kuchifunde.
6: Neste tipo de atividade não temos vencedores, não temos perdedores, nós todos estamos na mesma linha de frente, tido como vencedores. A fase que segue é identificarmos dentre os melhores grupos que aqui nós temos para representar o distrito na fase provincial, que terá lugar no distrito de Sangano nos dias 23 a 26 do mês de julho.
7: Ndero abangani atsanjoni magulu ajaso abweraza pakutino ali esawo netse lusola ayo kuti tisange gulu mai ndikati pange ikati milire ku Sangano kume kuitike festival yakulu kuchoka pa 23 ka February 7 mwezi wa julai kubwerawo.
2: Nayonso mfumu ya ikulu João Rendição yodzika ndikuti maluma pa nthawi iyi inapezerapo mwayi olangiza anthu kuti adzisalira makhalidwe abwino mmidzi.
8: Sitifuna kuti timve munthu kuti mwapandana mmudzi muno ndiponso mwatemana, sitifuna kumva, tifuna bata msangalalo wabwino. Sinufuna kumva onena kuti mwatemana nda tsiku la lero lino ngati yasankha pano pa boma paluya unena tipange chisangalalo chathu cha gule wamkulu gule uyi mwamakolo tiye ntizisamalira.
2: Radio Mosambiki inacheza ndi anthu ena omwe anali nawo pamwambo wa gure wankulu mundime yake ya maboma kuchifunde.
9: Ineo zina langandi nefainda ni Jeremia Jandrati, mbaje weni weni opompano paluya.
10: Ino pano mabwerandi gululena lake kapena mazango nerera.
9: Ainda bwerandi gule pompano nyauza pano paluya seti. Ifeo nyauza tuza pano zavina mwina kwambiri, ndipoti uembekezera kuti mwina vitoli emene itibira nayo utsangano.
10: Utsangano anhaembekezere zorani?
9: Apopo ifeo ti aembekezere njitu vitoli ya tifuna tikapambane upo sababu.
11: Sisi sungane selbe.
10: Ino mabwerandi gule wankulu wakuti?
11: Wankulu wakumchenga.
10: Kumchenga?
11: Ya.
10: Kumudzi kwanu?
11: Kumchenga.
10: Ah, ino ndina kumchenga?
11: Ya.
10: Mene mwachitira pano, maona sari gule wanu wafina motani?
11: Wafina wabu, ino siri ziwa kumpala kwa wafina bali, kwa manijua kuli gule watu za buwe nae wafina.
10: Mwati muni wakondwa?
11: Ni wakondwa zedi.
10: Chabu ino. Mwati kukala ndi mwai wapita kutsangano, kumene kwa nhaimpekise sori gula kapanga zoda buita?
11: Kwa zoda buita kwa mahotika pita, kwa kila nso gule mwene yote wana kumchenga.
12: Antonio John Moffat, kwa anubaluya sede, nabwere zone lera mwambo.
10: Mwona bwanji mwene?
12: Mwambo wache wa mwosa yamba.

0: de Tamires Moyano e anda nesta estação de rádio. Amigo ouvinte, vamos à transmissão do relato do jogo Senegal-Iraque a contar para a terceira jornada do Mundial, porque uma equipa africana está envolvida, por isso há cadeia regional para o relato.
1: Nalelo maopo epitu wale alfale ni mayo mirampira unikuru na Iraki wakiviru na Ibrahimo opela unyohola ushintia nireken mpira apela wale upahiri urehili ya vaholu wakatula maopo epitu nila ya vira kamanana makina kopela uduru seli ya video varu opela ujua ni ato kwa nirintaruso nari ifalta wala ishe ni chopela upahira maopo apitu wakati la minutu loko nusu umatikilo mpira Senegal ni Iraq mpira mocha Senegal Senegal la mulia ilelo wavriha ampira enchi matavyo Senegal nireke o Iraq wapela Senegal akale nikale ni kuru wapela upahira umasintrani ala atakane la katoko Africa do Sul ula ashinti weko haopa chana ni Japan kila kuru wanevenchi ni homona toko ni kuru na Maroko ni vinrechicho ni joma ope pitu hii hanya naona tuko mpavele kale ipenati ya Senegal ni ina kale penati Senegal ana hala upahiru upela uruava holo avriha katumpira nkina ku naso king hala ukala ipenati naso hala ukala ilivre venjene yuwopo piha ukati sadi umane wavaria we kaputula ni mayoki kijeri ha nikuruna Iraki sunuka ula woshankene amfraka ikamicha ni wonre kula sadu mane ukati wa pela we wopo pihibaliza ya kuardarede Hamed Basil mikurna Irake ito wana hala panke liya kura nevenchi wapela utruseli hiavali nireke wapela ukiti ya tompira wakati ula wanfira ya minutu loko nwa minutu mocha matikeli mpira Senegal mpira mocha mikurna Irake kana ya upuretu nikuru na Senegal nikale nikuru nela po no, mu Afrika nikuru na ni mpanke la kuru en venchu masintani ala mpira toko mpira airie ukani lapo jumu Afrika na nikuru na holi hachari ushinta masintani alvaholu wa Maroko wireke maope pitu katula nira sumelaka ni na hala kumi hikartao amarelo wala yope la tuwopo pehike nako ikartau yo kwila hovahia mayo mirampira suluka o Iraki hinaya tompira jinaya tu minutu chinchi saluku nireke suluka mayo mirampira Iraki na vahia ikartau yo kwila kama na sadi umane ari ukati wapela wopo piha menchi ni ana halavriha igolo ni maopo epitu ela po yo Reino Unido Anthony akumi hake karta nyo kuila nicho Senegal ilelo nulamulia wadriha ampirenchi ni hala ukala ilivri wopo piha mapuro wavaria wekaputula sadu mane kwardarede unikuru na Iraki Hamed Basil nire tenka taka saju mani na kita chulo kwarda benta pankile kuru venchi ni wuki kichari ha Senegal woka chula nira pankile kuru venchi naro elava holo na anturu sili hampira utuli wako fia nira pankile kuru venchi na wakela pa naro elava holo pira vina ka uchuli valisa ikale ya Irake Senegal kana ya ushinta ilelo nikale ni huku nope la Senegal ushinta nene wa njia masintano ya la mundial wapela avire toko sadi humane a muape la kavale mayo mwira mpira kuna nao kina wana toko ri Ismael Jagobo wa muape la wefale nsiri ni wape la uhi machira mapuru wape la weme la ni mapuru wape la ukiki jeri ha ni cho sadi umane kale mayo mwira mpira ula nkulu velia ndani selesan yo Senegal ni kale mayo mwira mpira ndoto pelia ni nkulvelia nina ko masintan yala eto ko ching himachere hon ni kurna Senegal ni jo kavo tumana na makina ko ma yomi rampira ula o Senegal aba heria ka tersono lupeleo ni kale nchina ona we ni hanya rebene karibi sunuka adamati ula jarie mwaka wa 1992 yetaka mahako loko nuwa mahuko meli mwiru abril ilapo yo Iraki nireke chichu Iraka huyere liya Uswesia na sunari kontinente ya Asia nicho nikudu ni mwira kawa mpira ni kale na Porti Football Club nicho onaka ikarta yo kwila ni kanhala to upahera Iraki napanka isubstituisao na kela mpua mayo mwira mpira Manafi akumaka Gasim Manafi jopela upahera wira arohele vaholo kahikine fundi unikuruna Iraki mpavela upankela malana makina ku jopela wakulila variar mireke vaholo kwa Senegal naso Senegal lamula wihole hajara upankela ikuru chene chinch wakatula mfira na hala turusel hiya minutu loko nwa minutu mitano nwa minutu mocha mfira nruwa ibalise ya Bereke wana ahla tuwa popi hafa nesa kwa tarina pangila ikuru venchi wuki kichiri ha unikuru na Iraki Ahamade. Ahamade, Iraka kampavila to wopo pihia wala umile to mpira nkinako. Nicho inhala wakala ikanto unikuru ya Senegal, wampangila ikuru venchi Senegal, kahiki na mpira nuhala wakipia nani. Nikale nosa, kila kali kanto, nosa na Senegal. Ahla hol, ahla pangila ikuru venchi Senegal. Nasom fira fira ka uchulu mayo mira pira o Senegal la vekela kam sameho kamana hana mana na otene jopela kopo pehibaliza ya mikuru na Senegal he tinka chele fenchene Ismael Mbaye opo pehla o fenchene baliza ya Iraq wakufya pira nankita kwardared Ahmed onikuru na Iraq pira riuchulu Hala wakilena, nakilena mwomu na pira unikuru na Senegal. Na trusili hampira utuli, waka wakufia wakila kampira. Kuwa na radio Senegal. Ismail Lazar, wakufia honro hila mahol. Na kumila mpira ota. Nonsa ni hala wakala nikuru na Iraki. Ohi picha picha, mwomu na mpira Iraki. Antaka mila kavali mpira wapila. Ankiteke nireke andri hileke nkuna na rugu wakiviru. Nonsa na Iraki, ari, salihi, doski. Miaka miloko mili nuwa mitano na mocha Chiarelo Mereke makumi kartao to Amarelo vahiria tipani Nauna toko vahiria Mayo mirampira elapo Yovai Na vahiria vale Seki Kale Mayo mirampira Senegal Wako vya honkita mpira riu uchulu Nama kela Senegal wakati kuopo pihawe mayo mwira mpira ela pwepa yo Iraq vriki falte wavahiria Ali Alhamadi umiaka shiri na mchese chiyarelo miloko milinua mchese yerie mwaka wa 2022 itaka niku mapachira mwini wa marso yerie u Iraq kale wakati kuopo pihawe vinchene ibalise ya Senegal naso Abdullah Saki ya pankila ikuru venchi wonka kamayo mwira mpira o Iraq. Ukaleo kati mayo mwira mpira o Iraq. Mahala o pankila ikuru venchi wira rweleke vaholo. Nanki laki hampira vati. Awahaka vaholo. Mayo mwira mkuna mpati nkinako. Nira ituka chaka ichapato. Wira ankiteke mpira mikuru venchene. Ali, Jasin, unikuru na Iraq. Nawi kinka, nawi varanyo yononi. Aweka siku leo ni patching na waka wakiviri baliza mkale ya Senegal vreke mirima chiri chotu kachia tuwivere lelie livri wapo pia na kikichiri haa mayo mwira mpira kale o Senegal mayo mwira mpira mireke mayota pela ni kuruna Iraki amponanya o ripi ya murima o nanaria mwaha kwa shintia uomfantio la wapachira Ni Senegal ikantu ya Iraki. Mio mwira mpira. Ali nawe kinga na kitani mutu wetena huruhila maholo na kikijiri ha Senegal wakufa na kaniri ha ruhika maholo Iraki na kita mpira wujua na champira na kumilote vekawa minutu loko nwa minutu nireke wakatula minutu miloko mili Senegal mpira moja nikuruna Iraki kanayo puretu Senegal wapela ukala isele sang yopira yonira re grupu riawe la mulia wadriha ampira enchi wira kupalele ukala makuru amparinia oniraru ok viri hawa igolu chinchene panghala utalia wakufia Senegal nira kanyira karoka maholo na pankile kuru na rava holo ni ifalta maha woka kia na suma opoe pitu Anthony oh Reino Unido iraka hilaka letu woka kia mayo mirampira o Senegal ari mbaye kamana mayo mirampira hakam ari wa kiviru ni anapela guopo piha Senegal ahabete guardare de o Iraki honki tampira ni uchulu na wakelia na futevenchen na kikichari ha Senegal Iraki mfira ni uchulu na kelia nani na kile ni Senegal wakufa hopankele kruvenchi na rohila maholo na makela ni muru Iraki wakufa na rohila maholo wapila wakule hongwe ampira Senegal hiri falta uoku mihendra mayo mwira ampira a Senegal wakufa Sadio Mane vereke France hapi hampireli Norwega mpira moja kamana ukale ukati wapachare grupu yela wakatula mwaniri ya wempira France Pirelli Norwega Mpira mocha wakufya nira pankile krovenchi na makila pana makila mwa mwana prela pohya ni kuru na Iraki riwa kiviru Zidane Iqbal wakufya na rohila wa hodu makila pana na mahankuna na Zidane Iqbal na rohila wa holo mpati inkinako na vahira mayo kikijeriha o Iraki Nira pankila kurovenchi, nara hila vaholo, nira avega kai piro wira pia vaholo Irake, nira somele la kampira nanturuseli hampira utuli, na mahama yuka kicheri haka nauna tukari panyari France, na suwa kwa nara hila vaholo, na nanturuseli hampira utuli, mwyo mwira mpire la poja, ira France, nireke Iraki, nira pankila kurovenchi nara vaholo. Wokatula nikuru na France, nira ashintaka Ampira eli Norwega ampira mocha Senegal ampira mocha Iraki kana ya upuretu Wokatula naona toko mayopa ipitu Hovahera ukati Wopela mayo mwira ampira aureke masi Mayo mwira ampira la mulia ura masi Kamana kalemana na onanana tarhelilie Wamasintano yara wafahira minutu moja nusu wala mili wera mayo mwira mpira ureke mas uno kalaru u Toronto u kemamba mapuro aniria we mpira isidadia ye mpune na igrao chirini nataro miloko mili nataro uriri yela vakani nika wanopo piho rupa upula yinchi wala kana wopo piho uviha ntuku tanaso uri uriri yajela wapiraka igrao Miloko mili na taro. Ukati ni makalelo. Otarihele lia kuiri ya mpira. Wakatula mayo mwira mpira. Anina uraka masi. Ne. Wachuwe liha ihali. Unihuko onolelo chicho. Tunisia hoshinti ya ampira araru kwa moja. Nilapo wita ni ya paizesh. Bashush. Vereke Suecia ni Japan. Anolika na otima na mpira moja moja. Australia ni Paraguay. Katimani hata mpira 0-0. Stats Unidos wa Amerika ampira ile Washington ya ni Turkia ampira araru wakati la France ampira ile Norwega mpira moja Senegal mpira moja Iraki kana ya upuretu wachu waliha makuruma kina kuwa vindre ifasi kina kuwa hama toko Maroko Brazil France Mexico Afrika Tsole nijicho kena dhani makuruma kina kuwa ahana upahira mana opelo pahira uruwa maholo. Ni ilelo ni kuru ni nghala ushintia ni narwa uwane. Kanghala to upahira ni uhala ukala mpanti nkina kuwita ni wa mata mata utemia nuru uwane. Otemia Noro one Okatula Nanelo Momgram Penira Apumuriak Auraka Masekina Mayotapela o Iraki Ampana Ola Nariwa Uri Pelia Murima Kamana Anashintia Yawehra Atuna Anashintale Wohima Ikweli Unikuru na Iraki Nene Wanchiaya Masintan Kanaya Ushinta Toko wa Shintia ya Ampira Achese ni Norwega Ushintia Ampira Araruni Fransa Vreke Nikurna Senegal na Shintia ni Fransa Ampira Araru kwa moja Wote Shintia tu ni Norwega Ampira ilaru kweli Ni ilelo Senegal Nikale nikuru na weho nela punu Afrika Ni lamu la wiholi hachira Wira ashinta kena sakaleka ampira enchi. Hata wanajari hawe ampira na marojoni wala mtokwane. Kofela ukulveli havira ifazi kinako. U Toronto, u Canada, apitu. Ana atrusali hia wopia. Wakuvia, muo wapitu. Witani apani, Anthony, Tylon, hopa pitu, mpia huruwa baholo. Na mwakela kwa daredi, ela puyo Senegal. Na bahera mkura na olimpati, nkina kuwa kuvya, chichu Senegal. Tienda panke kuro venchi, na mwetu ampera vakani vakari, wopela osurubane. Na rohila variare, na rohila baholo, na rohila baholo. Ili aripuwa Senegal, mwela panke kuro venchi. Kamana hawa mwela vakana huvure masi, arrohila baholo. Na antru sali ampera utuli, nari Senegal. Na antru sali ampera utuli, mayo mwela pera kalio Senegal. Na rohila baholo, na mwela panke kuro venchi, nkina kuwariwa. Kibiru, na kapitan wakuwe habibi wakuwe na rohila waholo nida mwetu na kabakani na antruse ili ampira utuli numa hankule ripati nkina kumariwa kiviru mbaye na rohila waholo na rohila waholo na antruse ili hautuli wakiviri balisi ya Irake na rohila waholo ariuta ya mayomu na prakale no Senegal Sadio Mane na rohila waholo na panyeri ya vali na panyeri ya mna soka kia Iraki nira pangla kuruvenchu wakichari ya wakufu ya huma kila mga wakichari helapo ya Iraki na wakiviru mga mga mga Iraki na rohila waholu makela rezitani kibal na rohila waholu na antruseli hampira utul wakufu ya nira wakavaholu na aso wakiviru baliza Iraki na aso Iraki nira pangla kuruvenchu huma kila pani huma kila pani ali jesi na antruseli hampira utul wakiviru ibaliza ya waya okita loto na anta inta impira na makela limunu mga mga mga mga leo Senegal ni chicho na wakiviru mga mga mga leo Iraki na Senegal na makela mga mga mga o Senegal makela kampira wakakati Senegal kavaholo utuli balisa ya Senegal amakela kavale no fonti mwa mwana praka leo Senegal namwete havakane namwete havakane nam hankuna na wariwa kivi witen creeping creeping wakwe no rohila vaholo nam havaholo namakela riwa kivi vali habibi habibi wakwe nam kitan mwetu wetena no rohila vaholo no mahankuna ni patink na kulinya e patink na kumwetu kale wetena na trusele hiria depo nam akela tumayo mwana praka le o Senegal kamara kamara wa kuvana ntruseli ampero kure monro hilo holo no mahankula ni patin kina kuari wa kibiri Senegal ni rapankla kurovenche na ntruseli ampero utuli na nro hilo holo no makela pan na makela mayo mwana pre la pro Senegal ampero no ro ni kurovenche ne Senegal wo katula wo popi hawe minuto milo kobili no minuto mitano na miraro Senegal mpira mocha Iraki kana ya upuretu Iraki ayo ukwene mahakuva hiya karta ungo kuila mayo mwena mpira suluka pimana Senegal mlamulia mikunya mwa provetare mkweha Iraki wopela wira Afrika ni igolo chinchene non sene hala ukala na Senegal na mahena mkuna newari mpati nkina kwa kifiru Nanro hila waholo, nuhalu makela pani. Nama kila mayoki kicheri hao Senegal. Nanro hila waholo. Nama kila kripeni, kripeni. Nanro hila waholo. Nanro hila waholo. Aripani, mabu vyawen. Nanro hila waholo Senegal. Nila pankilo kurovenchi. Ariwa kifiru kripeni, kripeni. Napankilo kurovenchi. Nanro hila waholo. Nama hankuna na waripati. Nkina kwa rivika Senegal. Nila sumililaka. Nanro hila wakivi. Nuhuwa hila pani kamara. Kamara wakuwa na antro sili hampira uhutuli. Nama kila pani kapitan. Geye, geye. Nanro hila waholo. Nama kila. Yo kiki cheri hamaira kama yo hole la arin Ismael Mbaye na suna wa kivir mayo mwira pere la po ya Senegal in fact wo kumi hendra mayo mwira pere Senegal kinaona toko nyakate kama na mayo papito Anthony tari wa kiviru na kitampira Iraki nando hila pan mayo kiki cheri ho Iraki Nira pankila kurovenchi nando hila waholo Nama kila pana, nama kila vale, mayo mwina pere la pwe Irak, nasu na wa Senegal, Mpira nruave kawe baliza. Ye Senegal. Waka kurda rede o Senegal. Amaka mayo kiki cheri hak. Na una tukwari geye kapitao. Na maitena mpira bakan. Na rohila waholu. Na wakiviru irake. Na wapopiha. Mahira na hala Washington nyu a Senegal. Senegal kalene kuru nena ponu Afrika. Hi. Na woromelane. Nino utumila kumidaro. Senegal mpira mocha. Iraki kanao pureto. Wakufga humakela Senegal. Nira pankle krovenchi. Na rohila waholu. Na sumilele Senegal. Nira mwetina kafakan bakan. Na waholu. Wakufga nira pankle krovenchi. Na piriya ripua. Mwiyo mwira pro Senegal. Nantro Senegal mpira. Na rohila waholu. Numakela pa. Numakela kure nipante inkira kuwakufa. Na kikichira Iraki. Na kikichiri Hiraki wakufa. Ano kalaro au kuwede mpua. Nira pankele krovenji na antro sili hampira utuli Hiraki. Hiraki wakufa nrafa holu. Na makila pan. Na makila mayon kikichiri hilapu yu Hiraki. Na wafariyari wakiviri. Mwyo mwira prakale. O Senegal. Na so pankele krovenji ya mwira ka. Mwyo mwira prede po yu Hiraki. Nira mwete na pira wakani. Na antro sili hampira utuli. Ari wakiviru. Mwyo mwira prena hakami. Na rafa holu. Mwyo mwira prena po. Yapa ni kale ya Hiraki. Wopo piha we vinchini. Mwiyo mwira mpire lapo ya Senegal. Nijito hitu na ketu ikinaku sali. Elapo ya Iraki. No sana Iraki. Riwa kiviru vale kripen. Mwiyo mwira mpire o Senegal. Kripeni. Diata. Wakufa nira pankila ke kurvenchi. Narwa vaholo. Wakufa. Napahera. Senegal, nankita ni kurvenji. Kavu holo mwyo mwina pire lapo ya Senegal, arriva ekawe, ahamade, guardarede, onikuru na Hiraki. Wakufa hoa wakiviru, mwyo kikijini Hiraki, nankita mpira ni mwito wetia na hii uchulu. Na kumila mpira uteve kawe, na kumila mpira uteve kawe, ni hala ukala nosa na Hiraki, Nira kena Senegal.

Senegal. Ala mulia chicho. Ala mulia chicho. Pia matafi ahamada. Ukati wapan kenja we kruvencho wo kanyereri hapani ari. Ungu ya mpira kamara. Kamara maka ukuna na wepati inkinakum. Ariwa kibirede. Mayomu ya mpira. Kaliu Senegal, hawohi pita pita, hawa haka utuli, uhi wehu holo, na sona wehali holo, ni, uraka udhiri hawa matafini, kwa, yomu inampira, arehla kava holo, ari kamara, ama haka Ismail Sar, ni, avili haka uwa matafini, ahamada, Oni kuruna Iraq. Na lelo ampira no yeva Senegal. Hana unjere haka Senegal. Kinrea chareke na marochoni. Ampira ayo. Na marochona no yeva. Ntokwane. Ahila nivava na koma riacha. Iraki na panka substituisao. Na ahila mpua. Ahamedi. Ah, na kela chicha kumaka nipuruna we Ali Alhamade akilaka moyo mwina mpira ula unikuru na kumale Ali Alhamade akilaka nipuruna we wapela upankele kuruvenchu wera interheke kuruvenchu Kenle Ali Yusuf Nipuro Nopela Wunjere Hekuruvenchi Wokatula Ukalem Pantu Unai Lejijo Nikuru na Senegal Ticho Hokela Mayomiran Pera Kinaku Motene Jopela Senegal, wera kanayo ovona. Waiya! Nanta intai Senegal. Uapankela we kuruvenche na rohla kavaholo. Uapankela we kuruvenche rohla kavaholo. Ni! Ore kavri agwa matavini. Ore kavri agwa matavini ni pala mulia ukala chicha mo Senegal. Pala mulia upanka chicho Senegal. Ni kaya rimo temana na makina kuikali.

0: Eka. Ento ba? Tende ni.
1: Unipavela osula ikalilo sarati ni orata waya.

Muniwa na kile limakomeso radio msambike mwina mwalaka mrati na usuwele ikale lusawe sora tela masipo. Sumana ila nutikila tovolu wa mradi mwenyu masininkela okalele programe ila ni mshiri kaka Abdul Fai. Yo mwina wakati vakani vaki ntuna haka omva ha opuro. Vowira olavule ni mrati umlatuliawe mustudio mu. Jamal Afonso, Rajab Asani ni uria netoko nsipo na makomaso na mrati ula notika. Vowe Abdul Fai olavule ni...

0: No, kirukunu we vitiu, kirukunu we kempaka witiu so teni ya sinkala tifisin. But I tree your eraka, ambirisari washudaranaka. Kikonsikiri ki washudarana, ashikaro kalakantoko sinkala kwaka.
1: Aku nyanakala sai?
0: Oh, akwa kala akala rerelu akana, au kala na, angonsikiri washudariwa, kampisa, ahirongwe mahodi.
1: Van nereke okala wira akala le open telea akalo kwenye sai wowi wala nereke morana morana na show
0: kokana numero na kana show nilelo yenlo ki malaka usar tampe 87 97 34 180 kino chigelato 87 97 34 180
1: na numuru wale ampala wa kadiherani na kala ampala wala tulani wira moni here orata wanyu owanye
0: nilo numuru no teni kinusara kwa mkipela tonki pela tiye nilo
1: kekai vama pura ya lala moni henranyu orata wanyu wampanta wa shpetakula sivitanu wanyu mwalini ya lala pahi ni purosheni muhili ya lanyu na harara tepa shawosi velani muni ranyu na kala mahiku ya atiki hirutuli karuti kihela mpaka nihiku na kala upuro kata
0: osambenzia latu unami
1: osambenzia na mwaromi kinyu
0: karoma mkhaka mashina na kurupa kaya na winaga kirnaga mashen karo shukurela meshimu ya kala maiko yani tigeru duli kama tigera meshimu kuarero kisivelao
1: yari mu hawashen shashen tarere pote pasha osivelango
0: primero para oro oleshe lukarile karuyo lukari siye la giria kava radio yola kirea kaveriemi kiruaka presentari sa presentaria kihia teresh kwa turu musika saka vava kihia numero naka entamu lopa nole ahi kiligarela no kiligarela vale kahierenre mpako na ireforsari mpaka kina onakila tula kina rwanwanyawe kina wipela na mwanyawe aili
1: arimali yaba
0: sarimali mashinkaro shukurela mlopa nole na iwana niahu aviri hememmo kiawe atifi ya kale te feito kai shukurela meshimu ate mpako shukurela vari ya riwashu kurela meshimu.
1: Wamasipu anyu tene ala murnanyu. Nisipu anyu tinevi muniranyu mwawiri anaka. Nala umurusha ni hithori. Oya rituwa sivelani. Wira masi miruku ya. Saki ponyo saiki paka nisipu sinto kone na.
0: Api oreka tereshu.
1: Niki vekia kenda ni mosa na wate pashanto. Ukalewa sakala charudu sakala pili mosa ni tanlea.
0: Nisipu ne luka riela. Nini kisivela te manera kupuwe nlaka nginsuwe la meju mkala nkapiri sanrulepa. Etuye ya kiru ya murumumu. Mashikishukurela kama hawa uwe babo karuya ka primero. Ka presentar nufinti tutu. Kina konvitariwe feshi tantao. Kiroka orikani sariki musika. Ohinya eprogara mayorati yo eri ya emene ona. Ntao nloka chokole laka nikayuaka. Kini repitiri pahibara.
1: Mtakihere vakani neno mtakihere.
0: Right.

0: Vaari mutano vava.
1: Nemwere mitano vava.
0: Wapanta warata kwinyo. Murati sheni mumurla nyishapeo nirawe ipaka masipu awe nyuano munira masimu. Murati mkwako wo. Ehimi aweo enikishegesha. Murati sheni.
1: Thank you tuwari muru mumasi. Kenrawe raminkola sedamba.

anela ta roko nerani ariwa ke do ka wona ka tho phela go ro goniwa bagala go thula masa era bagala ka yenya o ka tiyo le tiko tsente pa o sela to ka tiyo ora de te pa yo alu ne pa le ngwe hiwe paka sai baro se bela yene eriye

0: Tete wani ngamba so manja wani ngambira zova
1: ani kopiri
0: ndasala waumbawi
1: ani kopiri
0: bolo wani ngamba nditi wani ngamba so manja
1: ani kopiri
0: wani ngambira zova ndasala waumbawi
1: ani kopiri
0: we know.
1: Vama vendo ohirera wepo.
0: Na the chikweyo yakusala papa. Ndakupuela ka. Ai kimiru apapa lintoko kimaone kikubendi. Aha. Yakuhusaya makaburu wani ngamba nditi wani ngamba somanja wani ngambi razova ndasala waumbawi.
1: Hello. Ya na rerai.
0: Eh, mosi wele mphawi. Sika o ka hulela sote sene aki hinyo o hawe.
1: O hawe ne.
0: Chipo sa mujali chisini.
1: Aha.
0: Wanu wa halo ka akubele, o ka akulele.
1: Ko wa akulele.
0: Hayani.
1: Bolo wa. Ani kopiri kwa wo. Hayani,
0: wanu, mwasiti ya nantao.
1: Bolo wa. Imi ka chuna koko heni.
2: Waningamba sumanja. Waningambi razovala.
1: Ani kopira.
0: Eh, mama.
1: Eh, semana entero mujeja ka. Echecha.
2: No.
1: Module. Ke vale ma hupo ele la we un yo mlo vola na kuo mpa kolelo ba.
0: Moto la. So male semana pilu heta ka. Ani ki no pele ke yo bisha.
1: Makure.
0: Ah. O silo ka konne win koko hotela. O le lotho ke hokolele.
1: Apa le muthume ke yola mise weni.
0: I. Porque magico ana khale na mueka. Amui wale.
1: Ho ya nkini we sheshe.
0: I. Ko hiwa uya khale na mue ene ka makura.
1: Ah.
0: Si ndipoji o lipi hera o thuma makura mose weni. O siwele ke mote ya ona hala e kwa ke ne no hete ke.
1: Amuhela samari.
0: Akina na takanyera ni mahi. Akina ni muhela muka cholima.
1: Uye reke avu.
0: Iii.
1: Maishima kura kanera avu.
0: Nari.
1: Kanonto, mungia ura he.
0: Mi, kina hake rope.
1: Rope hera.
0: Si, porque e bombe ila ya wawane hebamba. Ele rivat wana kwa hawa makorupa bakholu vele bani heni ba valimito ya mandimba ba sika kina ka thume makurala porque ka makahiano aldeya hola ka mako makorupa ntaka kina ko no la kwa ka sa se makura ba batho ba bani kina mathuki machuwa na sina na e bombe ene porque ure bisha
1: bisha
0: owe ha musonga no makura
1: nari musonga no yo wachuka ina cha iha
0: nari atwina atela natela makura ni wakasolina ori musonga no wa halu sula mikino wina kino wina sika mwaraka mi kina ko hieni va mi kiyo bisha
1: walele kada wenendo
0: hako kushe galau. Mesi mukinye ni hole. Changwa ako ulipo. Kala kawi alumosi kimoche ila kapenu meni shikimukure changwa bisha.
1: Tiyo li kimukune ndaka kamoyo.
0: Ya mu mesi mbuke uu alumosu kao. Intao miki baba kini mweta. Ya muhade pama. Anamu analamu apaso upevateva. Haini washmula namu ni wewewewe. Etwe kanini wewewewe. Ni titi mi haire keva.
1: Ongalan to go mko hawo hi chika.
0: I kino chika. Ah we mara ka porque ma hipano.
1: Ko teke murki mu yoka sulina. Namu chakula.
0: Asi chena news etu munna na ri hanyu ti yeyo. Mulopa na EAT. Nyuano mutulu mwa halaka so upwela khulu. Ateti ba batho antsi pale.
1: Aina mphanya ya kasolina.
0: Tende ke lo bariwa majini asitiana. Kina ke kwerere ya majini ena ba resha bantsi pala sitiana. Mwa hau puela.
1: Ahe.
0: We mwa raka kokokoko. mahiku ano inini wanana
1: ah
0: ah mbano kina hala kwa upanye ini zikomo zikomo